Ee go tsame ke tsjalo bana ba ba matla ntle di dipela dipe bana bana ba putswela le go putswela ba tsame ke tsjalo di 64 no le di trumpet ya botle boka lokalo ene le jalo stende tlak ga mo tsjalo le George Duke ba tlhala jalo ka sweet baby ke tsaka roba ratile ja ka le nna ke ba ratile ba ga kantle di dipela dipe motho motla me re mara go yena jalo ka ba tsjalo ka Rachelle Ferrell a tlhala jalo ka till you come back to me me la bashimola jalo ka bashimana maka kwa makwa Oklahoma ke juice batlhala jalo ka if tomorrow never comes ke tsakri u rati le tle motho mo tla mna dile tharo jalo di tsisa tsana jalo ke sepa mo gareng e le bela jalo metse motho a tsum e mena mo rogong yana ga ura eno ya botlhano se se ra gore re tsene jalo mo ureng ya bofelo le karolo ya bofelo ya thulaganyo eno ya rona ya goes on me re tlo go tswela pele jalo mo go go ya go tla ura ele ya ya barataro me rentse ro robetse jalo mo pedi ba mama kwa go dimo jalo ka manena ba no tlogo ba o tlogo ba retsa bo mele Jackson ba tswa tsere jalo le bo Rodney Mansfield ba santse ne ba tlhagella ba tle go tla ba tswa tsere jalo le bo ante bona ka kwa no bo Atlantic Storm bo James Ingram ba nna ba mantra matle bo simple rate di tlhopa tse di makete di santse ne di tla ba tle go di tsa jalo sentle fela mo thulaganyo eno ya The Beat Goes On ona jalo le tsala ya gago ya ka gale na ke JK modiratse mogolo wa kgaso mme re ntse di tupa ka seteišene se se tona seteišene sa boditšhabatšhaba seteišene sa bosetšhaba ebile le seteišene se tlhageletse jalo mo nageng eno ya Aforika Borwa ka maatla a senkana ka sepe mo moreng eno ya kgaso le mananeo a maatla a nang le seabe se segolo go ka tswela jalo baagi mosola le gala go siamagatshwana ke bale jalo go eme jalo setlhapa ke seno Atlantic Star ba tlhala jalo ka all